Laka wa lebu turanga nane mami kalu, ke mami itada ke peke muni ena kaukaua, ena mana ena talia ini adamuni tisu. Mina wale buna singa ndai, mina wale buna weekend, mina wale buna nime mimbula. Mina wale buna nonrambula na lupia muni. Mina ndui ndui, erba karo ronga maikina ena kaukaua ni adha tisu. Ke mami sabu gali suwe tingu ana pagapini mina ka peke muni. Dendre ke mami dhuruma, thakathaka, dhurumi, matabu wale ngrabi. Through me telling on the Tabby Mati, it rang an amicalo, such a donaka sandrendre vikimony. If I can only was and vika kede sandrendre vikimami, such a donaka, in his arrow kedanga vikimony. Belatin satu vikimony, ni wall in the langa kedanga. Say kimony to rang a cheese soon, I saw ni bought a taro kedanga, a bata ronga, wurbur, and he would do it in gauna, kimami sambulakin. Now I live on a nominee yellow lama can a nominee kalo yellandina. O sotan ni mami nruka kene ni mami maluma lumu kete nga turanga ni mami kalu. Na wali muna nomu nindra kwa sa sili sabai ki mami, sa vonde te ki mami, sa vakaukau te ki mami. Ena kaukua ni adwa muni chisu ni mami turanga kai wakambulan tina ndondonga. Emeni chisu. Usa kinta wana nanda mula. Ena yata tali ni mwane turanga chisu. Ibu sata, saya tahu tu boleh lain atau mati. Ia, aku siang ini suka muri. Aku lagu tu ngah meu tak apa nak kain dundunu meu wakazor. Bela tu ngah nak kaya kedivio kina nak lo. Arus ngah bulu wakazor nembak kina nunggu tak apa tu kumai. Ia nasi siang ini suka muri. Meu tak apa nak ngah nasi kedivio kina nak lo nana kumbula. Se dua tali sa lagu mai me mai sumiti kau. Me dhidhi baka na nanda program. Usa maso tiko nga. Rani ndua e mai viso mitaki. Me rani suleta langa bia una baka dhengu. Nuse tatabi mati tiko vina gata miungarabi au bunuai. Ia ni maso tiko au banga ngara tiko. Ke soa e tiko rani lagu mai, mai bibuke. Ninge sule mai na ni tukuna vira mera tarayo mai. Walua lesi e na vi tinikaruna kaloko kina rua. Pasal ni kalau reza ni dandunu menda pakai mata kena tiada boleh tampuk lilo buena sami wasi pas air dia sangat boleh kandua. Kapan guna kena rongan mata ni tiki nak kuasa tiku ena sana buni. Kuaya sa dezer sara ena tiku nga ena yalu yalu kuaya sa kau kaua. Niku sa tiku ena nona ya sana buni. Kuaya sa dezer sara akan melambale. Nui ko sa tiko ena yalo yalo ikoya sa kaukaua. Siang ninduna ka endendrewe ikoya. Ni sa tiko eiko sa tiko kusabukara rabitaki kusabukara nunitaki. Kibi ko sa dhezer sara ko sa tiko wana kaukaua kena ganga. Tiene rua iwa au nukaya ena buku ichoba a kwa nga na nungu indronro kena nungu mbainibalu. Na nungu kalu au sabukara rabi waa. Turanga kena maramanga itu kuna tevita. Iyo ena buku ichoba na nungu kalu o kwae na nungu ndronro kwae talanga na nungu mbaini balu. Ena ngaone nindrenre ni kubaka sangara na bonua monro kina, na bonua molaki buke kina, na bonua na tango maki kina, kabiri mbaiti kina, ni o kwae na nungu mbaini balu. Iyo vi kwae nga kwa sa dhezere, vi kwae kwa sa tuba na kukawa. Ena nanda kalu. Na kalu nei eparama ni aisake, na kalu nei chue kope, sa nanda kalu, sa tamanda baka loma langi, ena binga una keta ngā. Na nongu kalu, au na baka rarabi tiko ngā, wā. Ninda dhuruma na nrenre, enda na baka rarabi bikoya. Ninda sotaba na lenga, enda na dhidi baka bikoya, enda na tobulea, menda lako, menda nro bikoya, ka nui teki koya, ndundu ngā. Ia menda baka mbauta na nana bosa turanga kina marama. Wasa ni kalu e mbula e ngata e mudu ni sili wa umbati rua. Katukuna chemesa wasi pati kina tinika rua. Wasa ni kalu enda rani wakara rabi kina. E ngata i liwi, ngata i muri. E ngata i loma, e ngata ena samu mawigi, e ngata talanga ena samu matau. Nisana baka mbula iya undina mai na nona tundai na tamata e ndau birimbai, e birindai kena... Mata dha endo vitu vi.
ia au sapaka rungi sapaka rungi iko ena kaukaua ni nratale Kristo turanga kena marama nanonda inui nui nakalo nanonda unuanda inronro nakalo ana yalo yalo ni kena iserau yalo yalo ni lingani matau sa maruru iko kena nomu matavu pale kwa kena viyau kena nomu matavu pale kena matavu wale kethanga ke borobora ena kaukaua ni ave chisu ena singa nendai turanga pina wale wana nomu ni vosa ni wande te kemami ni kemami wara rabi tiko nga vekemoni kima mena serta ki kemoni kima mena ndau thidi vekemoni kima mena ndau tangi vekemoni kima mena ndau wara rabi vekemoni kima mena ndau nuita ki kemoni kima mena tundei ni kemami sa sa tu vekemami na yalo yalo lebu ni lingamoni kena lingamoni matau sandau ndina kima mena sanrokina mela te chisu ena vuku chisu wakwa ena layone ena ya vuso chuta sa tu batike kemami Father, thank you, Lord, for this wonderful day. Continue to bless your sons and daughter, wherever they are listening from this wonderful day. Continue to bless them. Continue to be with them. Continue, Father, to protect them and provide your hedges around them, no matter what they go through, in the mighty power, the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, this wonderful day. Thank you for your love, your mercy. Thank you for your power, the power of your grace. Because, Lord, even though with our weakness, your grace make us, and will empower us. Your grace, Father, will be able to multiply us again, convicted our heart, and be able to subdue our everything unto your presence through the power of the blood of Christ. Thank you for this wonderful day. Continue to bless your sons and daughters wherever they are listening to our program here today. Now we live to run. Now we live na no money loloma. Kimaswe na kuku kina mana na tali ni athamuni chisu kima mina sertaka ni athamuni chisu na ni mami tui na ni mami soro kwa saya athamani mami vambula dinandondonga. Amen, chisu. Amen. Amen.